0: Robe, empa onakili waleto bakir paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel no opuro omosa wamikumano wadepesha onhakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapuaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamanli. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusa kamusa. Ni so wonihira vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa sotene sinivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruem para canimum.
5: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero no seu hotel adorar a mkulupale. Me quero romelinho. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutete ni. Miokirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi.
3: Mohalo fiya no ka tiba khane.
7: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atho yo hasiwela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa ko ya wiha. Ki wala wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yo uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo pa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: va nona ni kumanaka ni mahosho awaka kanani ashinkwihu ai provincia seiyataru hiyo ni navonya masu masi awo kangwera awaka kanani hiyo wi nipanye weta mkwaha yola masi no kalano telefoni yo wonira hu ya piera emara mohile kelava nipanye ashinkwihu kobela omuchapunya ya wi nukane miruku suwedi hanetisheni na vira vira mawani mamaha ola nirahu na hima mwimara seya okala musuruku onkumi hiwani epoma winyereri waka uolihi waka na mawani tepi tepi mashove ni ashitiana wi enavari hamiteko saya sawi chukula Msuruku woho kodoshera opoma wito upanyweke o vahiriwa atu akinakina waholo va ojukula sa okala waho. Nakala hiha maisana waikala otukumanyiwa itukumentu kutamutu iriwe wikuleke konta mwerene so iprojetu so so atu yera no. Ano eneta mahiku. Akedihiwa nusuru kwenu yola. Enavarila miteko. Wanonto kahi saisai. Musuru kwenu yola. Onarume iliwa sana sene. Wala anapani heriwa atu masana sene. Ipiro ikavi ikavi simvire liwa baholo vopanyira musuru kwenu yola. Nimota sheni onrume iliwa ya baholo vawichukula. Divanto mimara seya. Nira hon. Ya wira, ove la vela ni hiva la vende, ni hala olatulana, nyuo kovela mahini vaheke miruku, ni nipanyeke osue la mota, onrume diwaya, moto na akeli hiwaya, tishene enakwelea, werano ni msuru kwene yola, waholo va ojukula sa okala waho. Ana bazili orera, oniwa, vama hili piha, masimu hili piha. Msuru kula, Mote kawiwa nyo na mma wane. We okala musuruku epoma onkawelaye wayale. Opa ni heri wa wii enavari hamiteko sa wii chukula iprojetu sa wahu wala ku. So mpaka na koso so lima lima. Mote kawiwa.
1: Ege kai mai maria fasinta mwaki kuhaka masu ala. O wera motoko muhiwa wera. Eboma yokala musuruku enava haya atu mashove para iriku nshilekiva vokumaya mpaka na koso eke kai mikoto kokiwa. Miyo wiwa wakaiwo kiniwa mapayiruni uhimwaka nowera ii va iriwewo kala musuruku mkawani woboma para mashove, irukunsheke, mpake kenakoso, ntava vavo, irukunsha were mpake kenakoso ole, para pelemenushi, elapwela etukue keroke muholo.

xithuso xa wanuna imali imali aloko ati ku kumusha itheleni baba heba kenkwashi ka wanuna

Hola, ti Roger ni Mingola Shetampa. Vanni kiti kini hamota kini kalaka. Kina himar overtrua, kina himar wikanyanya. Kevin Kilokela.

ayo tiye pa hi na mo na mo na wa yu ala mala he na no we riwa i masi kampan te bale ba himo le mo na oni we riwa e traka kere ke mutu oni we riwa e traka na mo na ro ke wo tra pa hi ana mala mo ano ha pa liyo mahi kweni ala i he nito Owani we erewe tala. Kia suwe la kia kume la mutu kalohi meke kai. Masi kia malava. Nya wota. Tie yo. Alipi heri ya we mura diwila ba 20 finger. Wira okala sa hote. Nipento kahiyo ohasulana. Wona ka veke kaye nepahi. Akala ahisuwele ni pento yenno. Nanyi hile wira ompenta mkwaya omkupula.

2 horas y 54 minutos. Mia no wati haba kenona herna ka ulu plawo shukulla ma hawo wera o katti ki fiya kamara ti yumunyu ma himu tukuna ti yumna muiwa korro mele wera ka mutu ka tho mpaka melo mpaka mroto mpaka milele bio ki niha niwa melo na ikalen sina naka mapanti tutavale ka hiyo wera etu nkuli hamuru ka himia ka nar lelito vire dunia pa dunia nu hiyo manna mpaka mahiku makina kuwera muluku ni chali yaka. Aseruwe ni ye himia wereya na konta wa miya na koroa.

0: Radio olibira bira mwani niri owani omakasa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omakasa nno narokore ehali anyu
1: salama kahali
0: bakani bakani sina nanyu
1: telma alperto luanta
0: telma monkala makasa momoho monkala kulutushemba
1: uhitoiwe
0: uhitoiwe uhitoiwe ndiwo sheni
1: okaputula
0: ndiwo sheni
1: okaputula wata melo karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo no ko haya kaputule wira ya kumelele sai sai basi nka haya oskola muneta
1: enayo
0: muneta kala sheni
1: oitava
0: class shimwa limu ntokoni yenyu sana akina ku munitwela sasa isai
1: nimweta kashoku ikarta romro
0: niwano samu kwano sivelani hiya so skola rupa liha sio mhina ti opio kati anyu
1: akina kona tuna ndikina kwantuna ya tuwela rutuna lopana
0: Vale, mungu kana siwa kanisheni mu ya kala sashilo pana ya washimira ba mumu.
1: Atia na kanona na mahayo. Ejeni
0: galori mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku hene.
1: Mune kai wese tupa, mune ramboli nguene.
0: Mune ramboli nguene mkumako hui.
1: O shkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Beshkola hene, murote ibela.
1: O marere.
0: He. Masi, amira buwe na nkala mumu, nkala opoma.
1: Nkala sa mumu. Ayo.
0: You motor go kiwa.
1: Ah, kin ni wago machine kin tu lagina ko traka. Ayo.
0: Ni muneto shkola wigo.
1: Kineto shkola ayo.
0: Muneto kala tsheni.
1: Nona.
0: Ntonyi musumele sa wira kala khwinywa ngokiwa angoka ni wese.
1: Moya kini mona. Kini mo apanya ni kini muiwa. Ayo.
0: Wiro mika ba kiwese.
1: Ayo.
0: Ayo. Ah, nyu munkala nani munkala mama nyu nunwa nyu.
1: Kala na maka na baka na shiro koraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mnaeta kalasiani?
1: Nona.
0: Mwileta nona.
1: Masi
0: mnao mali haho?
1: Wona sawa kino mali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, maulumosheni, mnaale lanyu na kuinyu yawa mwuka ni wa telefoni, mwuka ni wa msuruku semkonto para uhapushuwe pirwele ya rawaele.
1: Kinira uira. Hiyo na ashitiana, hiyo na mashove. Na vayo kwa msuruku yoni kodreke, ni iroko wanu no upiha. Ni shikeko shikola mwadu ni mali ya usoma thia na nchene na shimene na Ateli wa hoche la sosome Trio mikini yoko onaka Murimo oloni kiwerea Ontele wa kontosi anu Konsi anu Mune ya rakontesha anu Trio mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali Trio mikawaha keni kiwerea Ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene Ina ayo
0: Muna yaka kabi?
1: Kirina jinsi anu
0: Ahe Nyo telefoni wala namtu wanyiwa kumtonko ni hiku nuhiru wa kamine pahelo wala?
1: Kwa otoko kiro mkota, kino mkota ka. Ayo.
0: Ariti shitali ogo?
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mwasipa hiwa tu matata mwanyo?
1: Hiwa hiwa. Mkamwake ni matata mwakaro mkota tu kwa umi telefoni ya telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, uiru mwala vila nikashisha?
1: Ya amiga kwa ya hinyiwa ni mika mwanene, ka hinyiwa. Ayo.
0: Isi na jimniti ni wani?
1: Kiniru afulora seri shwake Duarte.
0: Ayo. Oshukula mawehe makoma swapa hapo wani, amusi?
1: Kina baha makoma swapa ka seri shwake Duarte. Kina baha isalamu wa magadina alperdu. Kina baha isalamu wa shima anakote na waka nihenu wa grasinda sapunedi. Ni kina baha isalamu na shabraka yale kintuwa nakote ni milda ilario. Ordensia lasaru. Kina baha isalamu shunashtina jose. Kina vai salamu nil sa jose kina

0: Bakali nunu. Bakani bakani. Sina nanyu?
1: Luciana.
0: Mneto shkola? Mneto owe?
1: Sale Agustin. Sale
2: Agustin.
0: Ayo kumala. Mpwiri mpwiri ho?
3: Bono ke khura matelene na go mgi a hierira tiana la.
0: Ayo.
3: Mela ka lia go ke sebelo a lpaling.
0: Mpwiri.
3: Go de bona go me a kala tiyo me ke kala tsen.
0: Mhm.
3: Yere no ne a kala go ke ne paka ithu ba.
0: Mhm. Bela ya liwa matela me ke pene momo.
3: Na re ne ndu ho mato hito o. O kala tema ho ndina ho hito ndu o na me ya mato na me.
0: Mhm.
3: Mo ke pe mo ke ken lo ken le tho. No go me ho na ra ba na pera we no ne wo we re la.
0: Basi sasa yone liweni
3: ela munna karakata vanempo hele tomati ohe muhela matuvi babu yona kala ikumaira rakatu
0: alo kasaka
3: kaka ntoni karakata karakata ona kala vana lela kavo
0: dzina andriwa yashene
3: mi yanu kindwe shiju selisino antonio nyako kana nsina ni hirera kulima liwa mukuloto mum okala wiki kina hola na shulu yalale asimo kwasha na vaiwa msorkuni kwesha nasha
0: ka
3: ntoyao nokala nsina kilulonyo akani kinirwa ka permanent
0: Iwo anaholela ashipapa yale anivahiwa msuruku
3: ni kuverno
0: ni kuverno vanga haya ka omaka sanno mitano varie sai avahiwa kavi
3: aba hasiwa mweri moha onluluanyo mweri wa shaneiro enda ni vaniwa ni awera no bahasiwa tohipisa bo wa mweri moha mashi
0: kaya ka kunyata hali
4: samkomeka hali
0: bakani bakani ba tompela ovinyeriwa yo yole ho Singkahe kwa wani nomretele salama wakala hon?
4: Salama, salama. Kahe no wani?
0: Wani, bakani, bakani. Sina naya?
4: Sina, kini hanu wa maoni karafaeli.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi?
4: Maka sa momo, kina nuwela momo.
0: Ayo. Ashiti ya nano, matwe liluwaya, mateku liluwaya, nisa ya unkila atisisa sa pahina ya kala sayapwere na perihana wala wakalo kata unkila atati ya narubane laka.
4: Wakalo waro kina mtuntwe lawe. Asitiana rupa he akena batewaya akena naro khankala no terminale yo mulata teshi
0: sheniu wabonto
4: ni wanu muhinguria weranya hana papa to puri wala ninyu
0: bele alo khanka ole sheniu terminale iwe onni lokasa uiwe
4: onni lokata pansha ku uiwe na ponya sima iwe ko ofisi kana iwe
0: ya wankalo teliwa ankalo malaniwa
4: anchene toy teliwa anchene tapeti ya o malaniwa tu Ane rawani ukira kani raka apa no bolwa.
0: Yo nego wa panyo ni kobe.
4: Ya pia ko wani pa ikure. Nikapan ko late shangumri aya poronto.
0: Ayo.
4: O kala mutento wa to lakini akwa bana sestiki, akala sala ne testiki. Ana bana sama kapa he. Akala sala ene restiki yo ki atwela tu. Wana kina nana ya.
0: Masiwa atweli waka kon kushiwa itusikina kuto ina shinyereriwa to babo.
4: Akala kina kanto waprukebale akina naprobetar ba bantuela mareli watetu nyemelo nakala mane rohimia ino abelebeli hani namala mamu twela
0: ayo ayo ba ikulutu sikina ku onikala mathekulelo makina ku makie kie ikoma sikina ku athono karina
4: makie kie no kan nakala sana ko toro yawo kala hito baba ya balo hiwa maliba
0: ayo
4: kerawe wekitikinya kethekula ka kona siwa baru
0: nene balo hiwa malinno
4: sana na arna pa hiwa mara mankaiwe
3: to ne kutwa hela tu ye la tu nere ke kholokat ba go kati pa hena natamela nan leli ha na leli ha nan natekula
0: siso kovira
3: no shukurele ye de salam
0: a to hale apereke puri aya
3: ye yo sa siwe ni nyeru maigo na hili ala lawi akala thiba ela mota ni tuna ho wi na pe erere we he
0: no pisa ba ve nira sana ba periwa ka ba no mala ni nano
3: elo pisa waya ana mamu ya lukuma ba iko bale ya galati ru iwe ela kini arasa po jero ke yo ni moja tu
0: bale mu isu le ni ko poko poko poko ya pe wale tomasi ene
3: me yo kale ya pe wale trick na
0: eh huya epurela
3: huya epurela rupahi Agala ditu banu sibela wiru oh olon jie paje mahana lukutore
0: ayo
3: oba
0: chamali mwire murumi hakansi pona shujili kamike nlebelele pwire kinoni pele kikilati kabatere baba
3: ah galati kibaba
0: ayo